Dini mara me ku ni cho nyu me cho ni to na nyu ar na to ku mi ru ne ko dini me jo ku we mo be bo mu ni ko no ba kri cho gi mi che ge cho ni ko no ti me nyu ar te ni ke ko ku ma be ole u ke bi lu ba ni a ni mara tu ju ko ba wi ni ko fi an ba Dini mara me ku ni cho nyu me cho ni to na nyu ar kur ge du ku me ne ko mulu to na nyu ar ngad ku mi ro ne ko dini me jo ku we ro be ko nu ni jo ni amani ka do itam ko dini me nu la ku ni mi nyu me ko dan ni ka do no jo nyu me cho adu ni kwere ha ya ni ai ko le Wara nyanga bere dina me obino wero wero kantie. Ame petero obino wero. Peto biro kubu ninga. Bida riko kubu ni papa lo wi lobo. Neski, loki da dope ukwano bai pulma. Dina jwa doyo kiri me shirne shirne ni ba. Mea bere be. Koinu wa wini koke. Koinu wa wini koke.

Paladina. Ke kuma ba ka ma o gang paladira boy mister. He. A ne ra ka cho wila wila ot ngato mo wila wila ot kono. Chi a ber kitam en kom madam se ki koma e gwak eno. He. Ki kuma ba ana wili ka nyeri pa nga ta pa ni mami an yer le peri. Ana wa chi apoi. Good. I karma da nena kir pinga pe mer ni anga mer. Ana tu gichi lu pene wa e a boy we. En mama ni kon pe kat wa ka mata do. E wa ta chwini du cho ki ma. E wa ta chwini du cho ki ma. Cho o lo wa ko mo babu doge nena.

kwerwa wo jajalo lima wora jala weyo mami kiguma be karma ogon pala dira boy mister hey anan ka dako nyir putchi bu dega chi wu met an wachi a boy I leave na boy tang tin hey gena do tima ile tena mane kuma yang war ma tikata makiluoni lok mote ano ga cho kwot mot ka tam mate tiri makiluono chanda ti wi met a kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye merke nano Poko kala niki meja maki wiyo kome ki vani stek Kae ming itu erpa ni pik dek ni rinyo nyo nyanya Gen chaki wang wang mala maal Ana wacha boy do Ikarma da pa nye do dir pi logo war mister Ana winyika cho tugi chaka lok ni nan ba muse Ati ki lakir maler mo kan madak tau pi mnoni kom chao biche li kom mera mo nyake pokare Ana wacha boy ana bere kan nata yin kum yor kar man dok tuo mo tie la tien chi dok raj do la tien na man kir yan ngo ma dak taw choy ne mere mo nyi cho wa ti dak taw wa ti mere mo nyat mak lo ne klor kon yin ki pana de ene na mi na tien o kir yin ne wadi ha aboy ana bere kan nana gine way kon gen ki de kar man tay bi yat man yen ma pur kata kara a yele don pe do la tien an bana winyu wile mo tie yele kan tam ne ka tiu ki yat ni ci olto ram ke la la la mo e chowati muse yin ka ga wati lok pe winu kong de wa tel lega ana wini ka chochi ton lega mo ma pek ni ruba ruora tu etian jo mati ka bino kan kan wang ma ti o dek man ya ga gutu ji tu to ale wele wa man me ir get tek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo o bet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wachi a boy dekene don keri yo polo ba ci twar ber. Enta boy wa wachi ni jang muti ni mo ka rino mo ka tellare ki bi kor ki speri gen ko ro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lo boy te. Jao lilo ni ma wo. Were yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lo boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai paro lokawo ari lu boy de e e e a boy jero lok di

Jami yonget ngeje konge musaka musaka. Government ni me NRM tia timu ginango. Government ni me NRM tia mi yonget. Jami yonget ngeje konge musaka musaka. Ndaba anko musaka musaka eneni antang yo ginagonyo. Kali ngata kubile muno, inuwele antia lurumu ni musaka musaka, kari shuwa hili, eno musaka musaka gonyo ni ngopamu. Kuman mai musaka musaka ni gonyo ni ba, kuman mai musaka musaka ni gonyo ni bunu tuonu unge, kujole musaka musaka ni gonyo ni maki kuri komu. Musaka musaka ni gonyo ni ba Kuman me musaka musaka ni gonyo ni buni mitu nge Dong musaka musaka ni gonyo ni maki kuri kumu dong

aito ababa ni we oluwa kere ye aya gibio mi woro maro ko be ne nu ne wa nga bol ko bi ye gibio mi woro maro ko be gibio mi woro maro ko ni oluwa yo be oluwa ngati mi

Pero de ancho a pirro pia mi pego para mena. Pero de ancho a mi o pitario. De ancho a no arriba que no. Agua de ancho a mi o pitario mena. Jawa, ulo berimon. Ula jo ugo chunya, ulilo di angagiri. Dile pipi bi maduture tek. Koba berdo. Well, bae go kemi ni ngome kena. Lego. Wobi well bae ngin chao kere lego. Bagire na ye papa wada ene wantwe. Jomilu nga wano ti yu kano nga ba eno mi hota wano te ti yu. Domi o chake lego. Ya pala mani go kemi ni ngome kena. Wobi well bae ngin chao kere lego. Bagire na ye papa wada ene wantwe. Jomilunga wano ti yu kano nga ba eno mi hota wano te ti yu. Domi o chake lego. Aya. Ama lego tumu kwa jena na marioti ye ningo. Miange. Lego do tumu jena na marioti ningo. Mwakaro abiru ponye weko weko mitile ye mono wuna iwinyo. Eto joke na nuwa. Kori kiri nuwa mono nuwa wipe le nuwa de ki popo abo. Agwa hodi angcha mi opika do mina. Kore diangcha onwori agen. Ula cha uko chunya. Danga kire pi baby maduturete. Awenyo. Gini koti mera wene nyo leka tina. Yame. Cha beche lo di kochon. Wanu winyo duru kok doki. Wani duru ni itia kok tokwene. Duru ni koku lor mom. Duru ni lo iti ya pala. Karape. Duru nu oti yo go twal. Komi doko bim. Ariemo. Amo elet kona ngoko. Ha. Gino ti mera kwen. Miange. Chia beche lo di kochon. Wanu winyo duru kok doki. Wani duru ni iti ya kok to kweni ma. Duru ni koku lor mom. Duru ni la iti ya pala. Karape. Duru nu oti yo go twal. Komi doko bim. Aya. Aman ripote tu ni ofisa World Bank ningo. Kobi. Ripote tu ni ofisa wa. Ni juice pe ni na yao. Diko chonte yoro kome mat. Ni mat. Wari yong wo diang. Me opino pu yon. Yoro yori madate waro ko. Jona tin karaka wye yon de. Ima luang ma joka yele nono minna. Agwa ko diang a chiami opi ikadu. Nuwari wakenu. Lim lima luang miya yele nono. Report to ni opisya walbang ima. Kobi. Report to ni opisya. Ni juspe ni na yao tiko chonte yoro kumi mat. Ni mat. Wari yong wo diang me opino pu yot. Yuri yuri madate waro ko jonatin karaka wye yot be. Karamano le katina. E mata dugi ngweki yo. Rwate ngwa tutu ye kul kuna. Koba. Karimaru tuni doga hawi. Imaru nuo lojo tuyo jange kintia ye ye ye ye. Imaru gire te do duo chino ko. Mira luong baba ko bineni. Baba bada. Ikobi maru nuo. Ikobi. Karimaru tuni doga hawi. Imaru nuo lojo tuyo jange kintia ye ye ye ye. Imad gire te do duo chino ko. Mira luong baba ko bineni. Neno kana dongo raiba. Dimo no kene. Pengi o. Puanye tino. Atin chake lo ripota bear. Ena choko ni neno. Ota papi guri eche iwe choyo tukuno. Imad wari chio baba niya mono. Luo. Baba. Yini bura bura ni. Lono robini ya wika jado tuyo diyanko etine tunge. Dan lono dobo. Lono layo diyanko. Baba we mokwe wari neni. Tia yi yi yi ya tunge diyan. Mia yele nono mina. Limmega lwa joka yele nono. Agwa kwa jaka chami opi kado mina.

0: baba yini buraburani lo no ro bi ni ya wi ku je do to yo di anko ti re to nge jang lo no do abo lo no la yo di anko baba wi mo gbe wori ne ti yi yi ya to nge dia o le je mi ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o ma jin ko bi won di ang do kwa yo tong Unwe juke te danu loja loja te la nyoko o paro wonde paro koronu anu o iria aria mo gori paro koronu ko mangu ituni puno dai akwa nyona ga puno koronu anu o wa ojuye kona nu e janga koronu amati lojira bien unu awura te chobo ko meru akite no chobe dia o ba mere pe anu o gwa dia anke agwa dia ngai pe ga mina gwa dia anke mi o pikadu Akwa o jang aje mi o bi kadu. Oh. O la ti awo ko junya. O wa je onu. Won jang do kwa yo tong. O wa ju kiri te danu ngo loja loja te la nyoko. O paro. Won ya paro ko nu anu. Iriem ko. Ariem o yore pa ko nu anu ko. Tu ni puno da. Anwa yo na ga puno ko nu anu. Wa ju ye ko nu e janga. Kono nyo amati lo jira Bien, unu a wana te chobo kome rwa Kita eno chobi dia, oba amere pe anu o Kalo yira don wa chuko ba Aman wong diang tia kumu, kun tia paru diang eche a nino Alo ya don la nyo, odogo te biru cheke wa beri tong mere chie Kobi Wong diang dogo cheke wa Ni rona ene no loni balle kore ni onu amaro Kom tu ana paula duongi eno kuaru Wa uchu ye kuna nui dianne onu anego de ye eno kuya puanyo Tia kumudo kitonchi eba Ken lojo lanye gireo Beri cheki wuninga Wan diang dogo cheki wa Ni rona ene no loni balle kore ni onu amaro Kwa mtu wana paula dungi eno kwaru Uwa uchuye kona nuo papero nuande kudaye eno kuyaponyo Kwa bechele weye Aman Ulu beri muni ya kunicho Kwa bechele Jawa ulu beri muni Ula cho uo chunya
1: Iyum yekere wer kwaru
2: Mar me pacho
1: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyum yek kere wer kwaro.
0: Alishani wunyo
1: Iti yunyo or radio.

balo. Mire to angama ngia. Yini ka do go gara mara puri no. Mire to angama ngia. Yini wa ro go gara mara puri pere. Mire to angama ngia. Yini ka mo ti ngi gara mara lo nga. Mire to wa angama a wi di je ka.